0: abayibori bono abanafunzi ko bayikirenka gabo bayigendo bakolya
1: nago kirizana ngwa to chariri wado bekerambi yamo na abayibori bane ande gwa tebiri na zukuru na DDC Milimani
0: biasa
1: DDC Milimani na Elia Kegogi bono we are safe Aba muraba tuwa kinetina abara banyaroka.
0: Yes.
1: Motika tora areto kwebisi chindo ye. Kana imtu aba kineti buya. Totomere nana karangeti ya.
0: By the way.
1: Etobe. Etobe ye ya chicha.
0: Eduve.
1: Eduvisi.
0: Eva.
1: Eduvisi.
0: Kabisa.
1: Na ande ngorele suwe ntengi ya.
0: Ngubo kendubu na mwale mawana.
1: Kuchiga iga. Na soka kuchia. Na weke suwe ntana ijena ivu ngamo kungu nyivoreti. Tako chikoja kukobo imo kao. Wabo imo kao vieka vieka.
0: Kai.
1: Wantika.
0: Ishu kiyobu kateneki.
1: Ya kuhikankuwa ne.
0: Mangana maya
1: baba mrama muraya itabe irubi
0: mangana
1: maya orare moko muka emne bohetie na intuna tuwe bohetie kama usiku na mchana
0: Vincent boli ketena ngakiatara samabangi na bali ba minyoka 100 meters baba babu obo tukobwa rero oyo akorokwa atiri wana leta ya koro jeke ai mangana maya senchera yo boikirana